iku shemo ni ahwe ne win na wo de ma ye no. Now say okay, come on, you can go. O mo ni true asempa na o mo kan o mo nu e pen ni Jesus Christ. Wo hallelujah. O the Bible amount, that is the New Testament, is a will. Old Testament is a will. And o mo ku shemo no ma dwendwene ho, praise the Lord. Nyame kwa ne master wisdom no. This is how to be tiasie. Oh, iti ye kasa chire wo se bebi wo ho a ye friend ni hell. Uti wiase na wia peteshi wie doka na se wunya wa bunu bunu bidi a meka se wo hell ni ho. E wo ho. Enye ni awo kanu ne be ye free ho. Jitum ne sisi wo be ye den me free hell ako heavy. You say wa braba wo boni sisi nyina wunim se enem kola wo de konsori bia mo na ko children church ne bisa se nkola se wo ye boni a hin na be kro. Bi aka se he yi se mpenifo ye fujure e didi e kura temo a still aye ko heavy ye hwi ye yiro simu a still aye ko heavy e wi apetesha asofo obi si wo wi apetesha no mpa wa ba okotwe bia no pe dia ku preachi eno ne pa wa ba okko heavy ne sadi ani mo mi pe ba bi try obi e ko sadi a se ke wo hia se be sore ano pa ni anadwo ni sa ni emanyina ni etietie ma kire wo o si ni kon do se odi mpropru we fro de fo no ponsu gu fom na o me ye nanso akraman ba beta fri na kro mu ne ba se o hiani no su wi na bofo beso anu kwa Abraham kukum o hiani no wi ye no ye hu ni bebia se ye na yie papa bia abusia fo de o hiani funo ye de ai tanga se fo be fam fam ko tu bebi wo tena se wa mobra ne be boni ho ka ye de ayi kra ye ansa bia ma. No beer will rule your mom pa a thousand, 500 million, 1 billion. And no need a sinny pan, ne ye a day, and call fine pa. Lazarus, we ain't a year and call fine, but above for the free through before mo this year, praise the Lord. Why this year, no? A bin mo di nipa titre wo we are say a dish, same no moody. Nam ye assume see ne, me assume see been training the kick. Zo onimu Yesu on sacrai. And si se bie mana brabon su yese ni osi hua hua no. O son of Paul si se me hua hua mi hu bibi mua na mi hua hua mi hu se minimu radie, praise the Lord. Me shi shimi hua na mi shi shimi hu se minimu Yesu, praise the Lord. Unimu Yesu, Yesu nimu. Na usori ya umeni pahon tonu adishi se mne udie. Adishi semu kwa ne uje. Peso otea siye ni se nyamia semu waka. Nipe bie ntumi nye deyi. Nchomu. Ndise ube tie na waya. Ube dia sasusu nipa. Nese wampre na koso primu wakuma wosu wa betira afna. Enebedi unam. Nyamia mo afna ma. Ope juwe ni ufye kavare. Na kanchire radi se radi humidi bonye ni mobo. Radi beje wai. Bebi ha ubi amie mo mpaye. Radi kron kron ishrawu. Wasema wa di amaye, yebo mpaye diye tifu nyina ashe wonsa. Ye mpaye nise, ube tine wonsa na di akan ubi biara. Se nebeya ojie, ayifrisru beye sankrofu nyina adia. Yankaye nye ngusu nye mbiye ni jemi.

Petro nwoma a edi kan tinum mi ameye opanyin bi ne Kristo amanehunu ho dansefo ne animonyam a wo beyi na die no fafafo nso metum panyimfo a wo mumu no fo se monye ne Nyankopon nwanku a wo mumu no monhwe won so enye wo hye so na emum odum sɛde o Nyankopon pɛ enye dufuru penti na emum akoma a epenti enye sɛ wona a wodi asafoto no so ba koma na emum monye nhwe so ma nwanku no na odwanhwefo pɛni no yi ne ho adi a monye animonyam abotira a ɛnsɛe da no saa ara na mo mmɔfra nso momfa mo ho nhyɛ mpanyimfo aseɛ na mo nyinaa momfra ahobrɛaseɛ na monsom mo ho mo ho ɛfiri sɛ Onyankopɔn si ahantanfoɔ kwan na ɔdom ahobrɛaseɛfoɔ enti mommrɛ mo ho ase Nyankopɔn tumi nsa no ase na wama mo so berɛ a ɛsɛ mu momfa mo dadwene ne haw nyinaa nto ne so ɛfiri sɛ ɔdwene mo ho mɔni na hɔ monwɛn ɛfiri sɛ mo tamfo bonsam no nam sɛ gyata a ɔbobom hwehwɛ deɛ ɔbɛnya no amene ɔno na momfa gyidie nnyina hɔ pintin si no kwan ɛfiri sɛ monim sɛ amanehunu no ara na wɔde ato mo nuanom a wɔwɔ wiase soɔ sɛ wɔnhunu na adom nyinaa Nyankopɔn a wafrɛ mo aba ne daa animuonyam no mu Kristo mu no ɔno ara na sɛ monya hunu amane kakra ansa a ɔbɛsiesie mo pɛ ɔbɛma mo ase atim ɔbɛhyɛ mo den ɔbɛma mo anya nyinasoɔ ɔno na tumi wɔ no daa daa amen menam onua nokwafoɔ Silwano so sɛdeɛ mebu no no matwerɛ nsɛm tiawa yi mabrɛ mo mede metumfo na medi adanseɛ sɛ yei ne Nyankopɔn nokorɛ adom a moabɛgyina mu yi asafo a wɔ Babel a wɔayi wɔn sɛ mu no ne meba Marko kyia mo momfa ɔdɔ mfeano nkyeakyea mo ho mo ho asomdwoeɛ nka mo a

Adofo nom emse emreka kreni ya disya esha siye na efa se o jidini ma ukon ado heaven na se o suru o maino emse epimsua bisi se efe se uvishe nyankupu ukru a etina hoda ne sain ebisa ye honse se base ubia oye o jidini uwa kan ani gusu owo mu a hefa e na okro ise o kan ani gusu anen sign okra ne honhom na firi omu aka ni pedua na e dot

nti wo mu bom pa ye ni yankopon ka chiro se eye boni e ba camp ho nti ene ma mu di nkugo nti nipa wo di boni no munyi no fre mu se mu yi boni fre wa mi yankopon mi ne mo be kokon samre no ko shie kro kese a ye fre ni Jericho e kure son pa e wall enya sem getwa awen fo mu wen kro ni ne keka ka ho nyina Yankopon ka kire Joshua say you were ni free wall no you were ni free wall for no you were free crony soldier for mu mu for it to me Yankopon mani me nua wotie me e wiase we e wiase a oko na ye ko so o pese o di nkunimo a you were ni free ni awone no oko na fo ni to Yankopon ni and you can Joshua ti insianche mo ba ko ni mi no awo se na Jericho dear na wa tum wa Brahma no Israel for no enim. Omu sro Israel for nti woma Brahma omu geti pa. A watch man for ukratu trobento. So ubiye yi ni ti ombe bwa bensene be ombe kwa kwa kono omu kunku sankro for ni nina. We nina echi. O si ubi mfredi ni ubi nsumbom. Na eradi kanchre Joshua se. She. Be the Jericho any ni hinene akofufo no nyina ma shew nsa praise the Lord akwan befaso omobedi nkone moni muntwe kro no ho enhia akofufo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na makotena ase monye sanko 6 days da etoso nsono beko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu didenden mu tiemu a kono no madi nkoni pinche madi no no na o manu bo se mo sheni tutrubento no ne ba se o manu tintutrubento no ne no o manu hrubo o se kese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo mu se tim na o manu fruko krono mu wonyina ko wanim etin na ofa krono praise the Lord se ni yankopon kire wono sabe pe no ye de na me kire o afasio pi etwa ye ho hia o hia afasio e mbu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu o hia afasio frie nso e binu ma afasio aka wa hye mo ye yade afasio se ye sha se ni yi nyame aya afasio yare afasio be hwie e be dwire ego ebe kwa yaresem eni me pi ebinum de ye bone mom nyuma mo transe nipa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nzo a wuko jem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy ye mfa bone nko o se ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia ntumi nko heavy na me mama papa wa nko heavy a wi ase aba mfa so be na oso enti ayeye ayeyi yankopon aye no ebetumi de nkunim de abrain e de na menkan kire onfa Jehoshaphat ohini a wo ye trene ni a wo de na kuma nyina menyankopon nti se na ahemfo adodo na igun saman bosom ne bonsam ne ansaman frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni ansaman fre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ni se wo hwa na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche on be twashe juda kitikiti sino ma ywe omu nyina na oko bompo ne ne manfo nyina chen kom bompa e ne nyankopon kan kire on se enkuni ma mbidi ma Joshua e wo apam de demu ho no a omu bo se ni ayeye enkuni ba e no ana mpese mo modi ye adwuma nti omu epe kwefo no omu bonyo mu bi okoko an kwefo ni dikan bonyo me ne mre wo yesa de na se obi abesiro because e wadwen akodichi o ye ndi ya mfaso biye nisu bibi aka wadwene eti omu ye nisa pepepe na uwe chronicles second chronicles ebreso se mungu ma etosu miye nunua ubeti ni ameka nasi ya nkupon sheni huweni munyam papapapapapa ebra tamfono ihunya mitumi a ewo ayiyemo ewe second chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopetututu na wo fredi kwa tekwa esreso na wo fredi eno Jehoshaphat jina eno kase yuda ni Jerusalem fo muntie me
munyi erade mo nyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsu ni na mo bediye na one on man no tu agina wo yi adwontofo a wo to erade dwom yi na ye ahokeka kronkron mo na wo free edie no odi won a wo mia no anim na wo ka se munne erade ase na na doye wo hoda. Praise the Lord. Ebre wo free jonto ni aye yi ase no tio ebre wo free ejonto ni aye yi ase urade ma atefo ba amonfo mo abone se bipofo so a oba yuda so no so na wo kan wo ngui. Praise the Lord. Na amonfo eni mo abofo no sori tieti ase bipofo no we hwe we ya nipa omo no koto ahye yuda so no we hwe o se ade na hwe mse no awon se kan so ozare na so disi kan wono so awono so oma kunkum omo ho yankopon no tumia ewo ayeyie mo no tie so ye yi nyame aya ya tamfo na ne be kunkun ho oma ne be kun tie wo ho na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nso so oma nye boni omo kokan nyame asem etutu honhom moni efra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa wo munye sika firi saade ne mu no bufui nko bo charge kese ne eche Paul ne Silas they want to efiasi kan wo preachi chiri won nine ebo nhoma mu ne ade ti bro mo ho no Paul ne Silas anka senti nyame oma mo nyame subo oma mi se nyame na re no ama we atwe yen budin ye di ye adwuma na watena ho sa de bi oma nka sa akasa fo na nchire yakopon ni omo ye ni se omo hyase eto nwom eyi nyankopon aye. Praise the Lord. Mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ni nsenkyrene a etumoye oye ma Joshua ewo Jericho bro mo kokko oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa eto hye won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase fi so kain asomafo humanity du nsenkye ma du no nom ni adu no nsia na osine de sio mono Paul ne Silas bompa ye to jom ema wo Yankopon. Praise the Lord. Nipa ya cho ma hwe wo mo ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo omo to jom ye Yankopon aye. Praise the Lord. Na eni dia fo no tie na mpo fre mara asase wo so kese ma fiase no eni na so wo so na mrumu hwara apron nyina buibui na won nyina nhoma mo sane sane. Praise the Lord. Ti ofiase hwefo no ti ne ne ohu se tane emane sie no wonim se prison fo no nyina edwane ti no pese oku no ho na Paul ne Silas team se yohu boni nyina wa no se what epuna biem puma biem nhoma mo atete moda so wo ha enye mo hu se mo obi bia mi ne bi obi a wo gidi ne wo obi bia wiase ne bi wai. So your prison officers, or your magistrate, or your dean, or your judge, or your professor, who will be bias ancrophone ni be? Who on quanje do drone ni be? Kofo man bin be brain no more di beer be brain, ubu ya media no more buff no homo. On visa among woman, I'm more my ekesiachi young coupon. It in ya bra, mumu do drone and refrain your miniature quine. So papa no who say, pony salas, or me baby, or mo baby. A bra or chi one or don't go if you are saying. Nzeti tino kutini nyawa wa so panchi sa ni wa chunwa sisa na nansinsa wa nwa de woko. Na oma ni oma nini kama kama kura nenye fine. Kase mumu hajwin ukurumu hapa musoria nyami nyami Yesu Yesu den den nini ya kika kaunti sa nini binimo yenu. Enso bran sentire nini si yenu. Untumia mfrewu di hunu bia wa sisas eurano. Hallelujah. Sisi mwenhu se mwye masters, mwye sas, mwye eranum. Misu minye dena mensaka ni ya muonu bi. Na wase, Jeradi Yesu Kristo di wabeji unu fie fuwa mkwa. E diene ma papa nukon do, pon mwenye ankupon. Amwichire mremu, omu tunyumi inyamiaye. Imuje pramu omu, omu mwenyami sumbo, omu kamfu nyankupon inyamiaye. Ene ajidifo. Ushe ubi o friend hu jidi ni uti nchile chile papa paya hose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua uhu se waye mobo mobo. Ubi sana unisika dani boto mu. Sike ndani boto mu na esunche inyamia uni nakuma, ewo nakuma mu. Untumi ushe inyamia wenyano e inyamia ye wohon. Ni yesa abede na Kristo sumaye afufra kono.
bede na yi wonhwam bede na oma hwehwe nyame akira kwan te senior prison officer no hwehwe nyame akira kwan fi paul ne salaso edru bra e wo se idi ayeye aseda enimunyam emenyankopon woni awoye maye nyinara na bambo ne ne hwe super from my home in Seattle my ahodin paul maye kekan ye ho na ye tias nye ni pe de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ibi bie mu no ye mfa ayeyi afodie ne aseda kese ma no de bia se wobia na se ye ni bia koyi amaya na se nkoyie enyi nyame aye no no na enhyira ewo ne nsem ye yi na ye a obeye nsenkyere ne bebre bebi a wobia ne mo mpae ye nkonyankopon ni yo ano na bo mpae ka kire yankopon emre twe mo no odie so bo nkwa na wobo nyame ne nyame nye wei nyame nye wei so wo kɔso da bia na ahwe die nyame nye ya wotumi nyi nyame aye da ne mo hwe die waya amam wo yi na ya de aka no obeye ne nyina amam nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofo no nyina yi nyame aye yenso ye nyi nyankopon aye awari ekoyi onkoyi ude yi nyame aye wadwuma koyi onkoyi yi nyame aye uwo yiro uni yiro inyame aye uwo kuno uni kuno inyame aye ayeye mu onsenkyere ne ebetumi apie ode kaw uni kaw inyame aye ti bibia wo mo se ade nyina mo yenyi yakopon aye inyame a utumi ebro tumi nyina se da wase enenso wasema ode amaye ebo mpa ise obema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye adwuma ise osisi enim we nyina ne ye a nhyira ne ye bompa ise obema ya dom tumi ne ahodia ebetum de yi wa ye na me no so ma ne ma wunya nye ye wa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo de mo bompa ne so betre won sa wo nkrofo so ama ne bia obi bia rade trom safa kan ne yi fri ho wo Yesu Kristo din kese ne mo ne bompa ye safo no ka amen bai mi shraw pa

Bible Church. Baby, I will be a me pese bomb pie na iti o nyanku pan sema o sisi amaye. Radi tun fo e da wasi se nenso o di ache e. Da wasi unhwe su power bambo a o di maya na jwi wa maboni bi an kanye. Radi me bomb pie se bra unse mo be faso na ye ubi biere ye. O yesu di mu na me bomb pie. Amen. Adofu nun pese e share adisuye bi aso si the wonders of God's grace. Oyanko pon adom anwade a eye senchreni a eye ye ka Kristosum a Kristosum nyina ne ensesa se onipa obesesa free isumo abahan mu befi bonsam nche aba Yesu Kristo dofo no nchen befi boni mu abatene ne mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye ne mum adom bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye ensenchreni enu nyina ti meka bibi afri trose mu akyrew na fe ye de bia tutu bi ho ne ahwe ne nyame be ya maya no pei e Genesis eti ensia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis eti ensia nchemu enson ene ngotwe osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ wono efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiemu no maa so efise menu me ho se meye won na Noah de onya adom Awurade anim na Noah de onya adom ansa na benya bibi no jisa ohwehwe ti Noah ohwehwe otie wiase no ohwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo

trends in shrine mo se wo ya mo no term emi din ti odi atro cancer mo ni bi atumo so mo ma mo ni ye se se ni wesi e woni mbosa mo bo mo boy nya katu e bia osro ne mo brasa ne mo nyi na e kosro na se o mo ni gia na o katu e kese osro praise the lord kai hun se ni mo asisa na osresre osi mo mo ni ye na mo hun sepe mo na mo katu aso e hefa osro na san o te di for odin kai. So the omo mudin kan omo pe heavy akwa ya ye die chire pe heavy akwa no va ye ana heavy nkrom pese o ti din kura because oye de won tumi ko ho bio iti e wo si enya ntiasye ya se mo no e be hwe no apomye nsa na ene ba ko ne e be fa devil frone ya fa bi se yesu maya kosisi e be wie asema e pese ti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuan ma omo sakrae so ona mu nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi sakrae ona mu nso no mpe so omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu e Bible ntwene e koso e jina ma urade so we bie bebe ota e bie bebe bie tuasu kuzisi e be wye ye kono rewards for the overcomers ni e tosu miensa ubia ubedin kuni mbiano aketia oho e chenwo praise the lord ti enwe ni edin kan triumph over tempters and temptations enwe James Yakubu etiba akonche mudu miensa ekosi dunu James chapter 1. James itiba akon. Me kain efri inchi chemo dumi ensa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase unyanko pona. Oso nwe. Oso mwe. Evi se bonibi nsu unyanko pon nwe. Nonu nsu nso ubiye nwe. Osu ubiya sha. Ne ye onua na kono. Ah, eji jino. Ne da da no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e Bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no ote kire ne buta yi nyina ne se obegya wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no a wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se womfa wo hu nkoto boni mu a yakopon so be ma wadoma odi be jina wo nko boni mu wo yesu di mu Hebrew form man ni timie no nche modu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hwe ye mu amane nti yesu utumu bwa wa wo so won hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mu ne de ho to no so a obe bwa mi edi so hwe no so nkunim Hebrew fo ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wo twa wo suru mu Yesu Yankopon ba no yi mu ma ye nso ya asemu a ejina so kanu mu tenten praise the lord. It was of upeni bia oye kesie wetwe mosoro Yesu Yankopon ba no tumie nso asema ye gyina mu kanu mu dindindin ni si ejai asem no to okoka asem fufuro bia ye ni asem fufuro bia kan Yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so osie nansa osore obia obegi ne die no ma wo adom ma wo tumi a obetum dia bobra papa se wuwie wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no sha se wa asase so ansan ye dia ko osro Matthew sempete edu no nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwefo atwa ye ho ahie nti no Bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi bodi e obi a onene to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho
so hwe wo bebia bebia wo bia so hwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko so hwe hunhun pedie na honam ne yede emre hunhun pese okọ heaven hunhun pese odi nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bia akọ ifi dotie mu na ebese akọ ti wo dwune heaven ho no so dwune sie ye amra amrantie no ko bọ ne di ne tie gu so wusu se wo dwune se opese okọ heaven ti yesu se se obetumi edi honam ne so nkunim a na honhum ne nya kwa akọ heaven me new pipe bo ho agro. Praise the Lord. Men fe nya me asem ni agro. Hwe se udo ho be manya kopon ne nasem pa. E be bia bonsam be fa be bia no. Aka che se chinebiri no pro wo hwe me call untume chime. Bonsam untume chi wo Yesu di mo. Ye hwe Yesu so hwe no Matthew sempa 89. E kan fri nchi mo ba kono. Matthew sempa no 89. Nchi mo ba kon. E kan fri ho. Yahwe sohwe a eba ya jim kwani ye radi Yesu Kristo so. Ifi nchimu bakun wase, ena honhum no di Yesu ko sresu se obonsamu nko sonu nfe. No di mwada ede dwianaya ewianya na juno, echire no, ekomote no. Eye noma, e natura. So uchini komwa, ekombe diw. Yesu uchini komu. Yena nsa, nenye nenay, ede dwianay. Oni di onom ti na komodi no pa na komodi no na obonsam susu ti tenu abra komodi no no wo hu so hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoi komodi no pa o power susu a otumuri ensa nchire ne de me ka chire ni se e bone de da ho no onane no ye pa no no ni bi no musu ngusu na komu nyina ye dai enko se yesu ti e bonsam a ne che se bonsama djuma na oba beye nye ne je djuma en oba ye nye nsema eba wa kuma mu nyina na ewose uyo nye nsusu ye bi eba wa kuma mu na ewose uyo wadwini mu na ewose uyo nsusu ye bi ebeba ede uko bone mo no if you bonsam eni se uye ni se uye se uye obi oni abre na so su nyame ape heavy akopa dia nye nsusu ye bi eba wadwini mu na uye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nchen be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue enane pa no bonsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yankopon ba tem bia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no ko krokronkron no mo eno odino ko jina asori fie ne tifi. Na ose ne se, se wuni yankopon banwa, tu hon chune fom, na wachiro se wunti, obeshe na bofo, wabesuwa wo onsem, na wanfa unai ampembo. Nse obo onsem, wene mteste pa, ukutubi, nwe yibie frim, nwe dibi aka hon. She se, wuni mwa, beka se, adeno kure ye baibu. Yesu ese ne se, wachiro biyo se, enso eradu yankopon yedeyi. Enhwe menso eradu nyankopon enhwe bonsam no wie yo yesu adi ne sunku ne ba komie no o samma no subio no fa no bio ko bi potintin bi so eno chire no wiase ahenie ina enemu nyam no se ne se wo be kuto asore me a anka me de yenemu nyina ba e den e be ma na yesu se ne se fri hoko satan wachiro se kuto. Sorry, eradu nyanko pono. Nung kwa nasmo no. In the first place, bonsam niye mao so di ma yesu. Eh, ni dia. Bible si wanyebi, wankwati yesu wanyebi pia o ye. Nyanko pono opwa die. Obo yasi na yesu jina ni chen. Onam ni sunu o yebi bia. Na ubaya o si mimi di be mao. Adie nye o dia, ye di ma. Ene bonsam unja isa aso reno. O mao so, iku jina bibia, ube huwa dampa, ube huka papa, ube hunye mapapa, ema bibia. Osuwe nye dinkura, bumuwa sikeke, midiwe nye nabede, ebe mo. Ene nipa timoko, sama mfrefo, okotik people, sonfo, niya di, kwa jitumia, ebe tumia buwa mwome nye sika, ube nye sika, but ube shri nyame.
sike bia ubenya no kai hu se se enam kwamponi su na apa binya millions of dollars but okra with the assistance sika bia wu si su no ye na dwen se obepe sika papa papa papa se dru bra wu no anya bi pa to de wu pa so no friend yire bai o ka kire ni se si se mi babi wu na se nka Yankopon de me beto kopote jawo mu mfi pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe si se se ni mi si bo me bra sika nko na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ni sika ahodi awowo o se na wo ho no sa ni emei aye wait ade bia mu edu apia me ade me ko hel ni pepe wa dwin ni se jama sitre nyina ne so nyi sika Omon hwehwe nyame nka ho asitene nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai ho se wo kwa onko nyame ho te mumi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko Paul osimase ametie timewradi miwuna ye radi dia Why and I will tear Simano? Se basse wuna, why and I will be wamano. A winya pa, or so shen ufen ye pa, men transit, and foul cra, and se san if we are sinemoniema. Daniel, on my etia, say, a man who so free, ne crum, a call Babylon, Israel, my muko Babylon. A no qua him fee, or he shed ye nipa, sebu, or musi si so. No ma won sa e kan e o mi se nsa pa e ma won aduane pa aduane e yokuma ma abosom and Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no en so we hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni en sa no so so ye nom e mo bo en fefe ti nya de a e be ye o ma ye hahama Di Daniel obo ni trim se omfa o hini ensa onom ni ne dua ni ewe die ye kuma ma abosom enkana no. Obo ni trim se wun kuni humfi. Omfa boni bi enfore fore no. Se nkrofo meni abro omu ko heaven omu mfa boni ye dey enfore fore omu. Inti minu anom ya ye wose ye tia si yi nani se wose ye ma ye ni da ho pa pa pa pa pa pa pa. Ye yuen. I am mom pie. Send ye bay ha. Quite pure bonsam be fast or bad. Nay ye huno. Ye penny friend in chain ye sin a quine with Yesu Christo demo. So here ye come one say me. So he be a bonsam or tertiary. Yin yame. So here do co body mo be a young coupon and come bonsam le tertiary. I'll pee pin with tickle send ye bay or bay to sell or no. With free heaven. Now I will pay our cons will be sick quite all my own ye day and cohort. Nti bonsam na nkwa horo pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nkwa ho bonsam ba o ma munye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nkwa ho ho anu aba eto danso amodoso no de aba joseph ono nkwa na no ho potifar yere ekoso no hwe ye ekan ono nkwa na no ho ikachiro se obi amfane sa nka bibia ofa sika Any Babylonish garment, Babylonian phone trauma. David, ononkwana na woho, ena osumama yekofre Bathsheba. Samson, ononkwana na oni Delilah woho. Nipe biya, obo Samson onwe, dudo na obwe, ononkwana wo disusuye na ba. Se wotope nwe nyaw. Tise bon sam disohwe ba, e wose wuhu kwaya, onamso wo disohwe no ba, na ujani frimo. Ti Eve say waso no hwe se ne made nka aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu ade so ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye se so obetena ase nti wo hwe bible mu a eni pobo nsam so onwe nyina na wo buta e bia opese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon nchen na me no mi no de ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan wo Yesu Kristo demo. Ehab, o manu
eko je obi obi tro a indi senka oji ena Miriam so unia ni Moses yankupon yi ni seso fupeni wako teba ibi nane mkrofu di ni hongkong konsa diseni enebi numdi wansofo hongkong konsa no enye nye sofo bom paye ma usi si nyamia semo ma usene beya ube ko heavy na wana wako tenebe ibi na uchana da pa na udemno binsu kwa wenye ushi wayo bibimpu wako niche kwa kanshe nse sofo diya uye mena nyemide na udiishe wakuma muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwa saati bie ni mawabe kwa hifa. Bizu anasofu ukraini ni mse wafumu. Nti muma hemfe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fiasi. So heba na se wa mfiasi ya unyebo ni bie ntie nyankupon. Eba usube ye mpra pim na pim nyine ujina wa unye dibo ye ni. Nemu mse banu we ntumie nyina. Ni se sohwe bai won tumie nyina so be so din kuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumie no kai hu se sohwe bie nto jide ni padi onyankopon ye no kwafo se o ma won so hwe ni ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to onyankopon so e kwan a be fa so adwane nyame be kire o praise the lord hun se wewu amabone se basi obi numo nsa se die ne se nipa kro nu ne dida ne wu paso na ne nanfofo akori safo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa google sim ka se ko ji a ko ntumenje se ko training sa ji pe omu nyina be dwane ka se obekie sama na obekie oh iti wu a honhomu ye ka se wewu amabone a boni twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enko hiem omni pepi beji wani wo boni mu de tu wo ho wo de wo pehevi akonti woni boni tu mkwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wunya enko mu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kan bible no abompae ni nyame aye odin wo mo ahodin wo honhumu nye nonkon pese odin kunuma si obonsam kwan obi dwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so die chire nia enyina bible so e do ko boni mo no ka che se de bi obonsam ma hu ya dia medi wechi 23 so he for no nche ti se nia joseph 23 potify re enche no brane ma me no pese o buma no no ne ye boni no si de bi mitum nye sa de no be de no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wu wiasi ombe chuchu wako boni mwa omu ba wenche nume paucho pu omu wai nyadi oso oso so omu sukra ichri samfu bimpo ye wasore mubia ye ufie na omu ashia siwo onimu nise utina ho omdi boni bia befre fore fore reject the gain of unrighteousness mfasu biara ena mtene kwa nisi sahun chira be wiasi ubie pisika na ubi aba osi menkoye fo wana menkoye azan ibi nyeske bebre ebi untumi nye bi uye ojidi ni upe hevi yako yesu sisi onipenye wiasi nina na oshre ni kram faso bay in the womb reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi waso mu yoba uti hot kronkron ya nitrimo irado sorry debi anopipene niye chichiro no yeye niye ma emfra. You have to report such people who can't share this when they are catching them. They can't share myself for me behaving a court. Me pay a brabo boni bia. So soon I be man soon or baby so dead they walk up boni moa. So when you are brepa, what can us when they are catching us off for send a bear because I train on a or tin home free home. Senior Daniel 18 home free boni home. Praise the Lord. And in your power, renew your consecration every day. They be a. Which na se rade. Manya heavy amkwa infana mekro. Bet me ako trenjim afibo. Radi hume mobo buame ma watmo no so mame. Sene bea men nanti trening mu krunkru yemu min kwa nini na e da me kame ni guswa na se yesu bebano. Na heavy aye me dia. Bebia ubiano me pese bom pae. Na ude uhon e she unyanku ponsa. Na kachri radi se om wow. Sene beya yankupon adom. Ni watie no. Betu mdia ye juma. Tie na ye. Inshirabidi wechi. Yesu sise. Muni mwenye na namu ya.
ishranemo ekasa kyra gidifo kasa kyra nkrofo omu pehevi akọ kasa kyra nkrofo matu omu fi boni ne bonsa mi wiase semina ho se ni nyina ichi no bonsa beba beso ahwe odi boni beba ona moma meso ona mo papa so ona mfufu unu anmo so hwiye se nebe ya umo umu asima so hwe pendudu wo gina ho no onye di boni ni nemu se umo umu asima so hwe pe awhwe ase a na obe di boni ni onya mitumfo edawase onhyehye pa a wo maye se nebe ya ibetumi akọ heaven we na ye bonsema hia ye ne tai ebe bie nem bia no otiteye se nebe obe mi ahwe ase ene wo na mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obe maye ni a ehu ade etra ni a ehu aso ete asem tra ni ayetie na bebi abonsam be wusu ni minimo no yehu se e wono no oba no twani efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo radi e bompa ese ni atie maninya nkwa maninya asumbie maninya nhyramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwom a ebetum dia ye atwuma yetumi aye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se ete asema radi wo nso e ne dia radi eda wase amani bia onkrofo afom anase wo nemo radi wo mfiri mo ye wo nama mani mu anabamu abu no pese oto ne bible twene pese o chenya mesom radi husafo no nyina mbo o Yesu Kristo demo so bi nso atoso hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonye radi empa ni se obe masafo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo edawase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase ni mo ne ebo mpa safo no nka amen amen amishra mo pa se

ahwe no enye mo se ade fufuro bi ti se ade fufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mo ma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo kristo di nti a enhyira ne mo ibise ni monyam eni nyankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agidifo ho se wesi ejina se bibia ebone bia oni tunkwanta wapai bibia ebonsam se mu biara enya de a odi be fori fori ho ibise wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ jom peso beba betu na ejina fie na okonto kwa na wo hwe wo yire na wudidi uma atema na akore di nini mami atem. Debi, ushe ohu ye pa. Nti wasise base Yesu nti, utu uhu fri bone huwa. Emfa huwa mania ebe tuo, emani haukra. Enu wasine tufu se, krofu omu sakra endie, omu di bone ti se edwiane. Omu disira ti se mkunu ume ni aje. Di bone ni ni aje. Na mamu umu bi enu amani se udifuo. Ana uwifo, ana odibonyefo, ana osempefo ebini mwonsi mumu. Na se wuhuwa manise wo Kristo niya, hallelujah. Omeneni e ungu. Na manonshe onyankupwe ni monyam e wudino mu. Iti nwoshe asumafo ono, bro moko kansa mpano. Mso umeni jisi, yi mpredi kaye, nyesi bie ko fa obi yire anase ekoye bone Yesu nti enye kai mpre. They felt proud to be identified with Christ. Onu aye di ne chi no oba e bone ba konkure ni ne ho so na mane wo wiase papa papa kusi se de ne same remudu aso bon remudu em e di se ya ye di ne chi no se ye hu amane a Bible se mane haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So hwe ho ruo eba ni wa sakra ni ya won sakra yeso na se ba se idru amani hunu mresa ya na imo edin edi ayre ho ni atete ne o hauba eto dempo a amani no so ayete se esuafo opusu na asro chike se edei ebo won si yesu nti ye yire mfa ho ana won se nse mefi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo ema Yesu umfa obuo ma Yakobon umfa obuo ma sofo umfa obuo ma wunuan ma Christofo mpe wasem no mo bom pae ma ni nyina obonsam no techre. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. E butaye ba ko pe opese oto Bible twene pese obufu na ka se won kwa sori bio pese obufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Ose mweni ena ho. Mwenye evise motanfu bonsam no namse jata obu bom. Eshwe di obinya no amene. Ono na mwenfe jidie nina ho pinti insi no kwain. Evise mweni mwese amani hunwa. Eno odia tu mwenye anoma. Uwe asisu se wonye dey. Uhunu. Uma mwonsa kraye eno. Omfa ho kra ne se ba na se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri ho atofom no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwa san yo eya febo dodo na enim o se na me ho kire me na amane aba me wi ana san da bi mpa cho wi ana san wai ensempi o wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi efre ni Job ai pese e ka ne ho asem se nia enso hwe huru otu no na san ne mani nyina o gina ye se bi be so ti ade bi ase se e ba se wo fa amane huru mu a na onyame makwan masaso hwe no ba enye adwemboni ne wo nyame trim nyame boni ni nimu se wama saade no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme she wujidie den
omomo etu gold no mayeti asese unya gold no a wodi fa gym na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na ojidi no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gym igya no ne amane horo a eba wo so ye ma omuko sukui senke teacher fo nye omu so hwa ke be ke hu ne wa be ne ne wa bon ki hu ne wa pass ne ne wa feli san su su ne nyame ma kwan ma sa ne ma no ba yen su ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobua na wo gidi aye tinten den ti nisi o nya dwem boni bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nye me nko ene efa mane mo Abraham oye odifo pa nyankopon ni pa kese one ne yire sera omu ware enso so na omu niba ndise wa ware na niba ebia ni omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumso onu free no mema de free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia de bia na osi ne so na o demono enye eniso yesa wo ye christo ne untumi nyesa lord o hwire ne yire e wo sodom enso antone bible antwene okoso a edi nyame achi joseph nso oton no e ma midianfo na ode no kwa efiase potifa efie wuni mamane a eto no ede no koto efiase ne ne yekika ka ho nyina ne nyina mu no joseph ogyina pintin e ma urade david nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no san ne ho ewuja david david o se otinini amane dɔson so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a ɔmo wonyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu ma yentie de ɔmo ka se ne be a yensusu yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na se yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra mamina wo asem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no se te me basa susu me hu nipa binu te se job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho nyame nsusu ye mfoye ni hu no na wo watche nsu nye no na nyame hwede ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch ituka se dada o kaso obebe o maya maranfo nya wo watch o nya wo time Yesu si onu mpo ni mutabo no na ye de na wo ka se dada nyame so Yesu so obeba o maye me pacho men keka sansem ye hwe job eti baako ichemu ensia ekro no ye hwe papa ni gidie pa na wo ye kan free enjichemu nwotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene mako job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah jobu ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotu a bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obopo no di nye sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se jobu ye dey otene papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa o se otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwasori ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o o suro o nyankopon se o nyamsurofo wo wiase aye o nyamsurofo o gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wa hwe ha no ahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai edi ho no di boni jobu no ntisa o suro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone
ntisi nyankopon ye wadom na wo yesu moja na ohwiegu cavalry no ne bi so so so ne so hohoro ho boni nyina nye se bie ye wo ha na ahohoro adio kronkron na aka ba ko ohohoro ni nyina praise the lord ohohoro ni nyina ne che se wa yu ho afri boni nyina na oni jobu jina nsania ba ko mo wo ske ba ko so nyankopon e di jobu twa bonsam poa ene ni pamia hene omo from ho Christopher nyame betimi de omo twapoa wo bonsam anim wo sese nyankopon ni maguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2 na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din atwe ye nso abonsam nwuma ne ye ye bonin kwan ne ni pedie te amanya mini maguase obi ebie na no se we na frɛ ho Christo ni mekra me ye chɛo me bosunsum ni kra me ye chɛo me dwama mɔfo kra me ye chɛo me kromfo kra me ye chɛo am robber me ye chɛo what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofɛ the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka kro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ne Silas mu tonyo ma nyamia ye praise the lord efiase na wo da ebu ekumfa de ebekime akokumpa wo ye holy man a wutimo de hankromo enkromo na bonsam efrese obofo frisuru ba no benyane was wa mo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne do bekwa kwotu jetebuo mu mpa ummo hu oni jatetumu da made eche ne boyefo no bae no oto on course ro man kan form no mu mpemu nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person or bodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, that's all my uncle heavy. Copeco cof will be doy. Na Satan, bia a radise, o quare na jobu sro unyankopon. Okwara na jobu ayi ni ho afri boni bia ho. Okwara na jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okobusumfo ho akopa bambo. Okọ enzima akopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. Unim Kristo kura wudi ne chino. Bun sampo ni mose. Uti wo nyamie nim. Nyame obo humbain. Usiro nyamia nyame obo humbain. Uyu humfri boni huwa nyame obo humbain. Bun sampo mpo unim. E bayifoni e bay bun sampo nyine nim. Wa ukura Bible adebia udi e trenche wa sorry demu. Unimu we. Ibi kakrebia. Na kopa bambo wo baby. Na Satan buya Awurade se okwara na jobu suro Nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni awo nyina ho baye hia. Ne nsanu adwuma we hira so. Kopensiona de pitipiti eyi oni e maso se ne beya e beto. Mami bin a baby ho a counselor. And I'll catch and say, we a Christian, you would dig your day and day near dinner. I'm telling us, I'm not say, oh, Nema, why, ya, what called Jesus, your pity, so be beer and cockra, just say and talk. I'm catching, I won't sacrifice for whom I used to first. Why? Now, do whom I used to are. And Nema, now, what called Jay, the pity, so Kawanis and your mania, what to mean, ego. Eti utie ni amekae na okwe uni mnyoye usi nyami na mitu egu usofu se usiro stila ya lusiro usofu se iti mneni ubo mpaya okwe elo oyeye usi ubi oho udimrikaba na hina okwe ya shushu waa yuhuwe matiso uwasadi ema we usi danwe ni pasi se ni nina ya maniska besi sa ni manu nyina manisika afroda water ni sio bmpt so
ishire frisro nyami nishira ishire bi obenye fi be bi nyami nka ho ye abusimu nshira eye akomfu nshira eye satan nshira occultism nshira no ejim na do ye dey ekro ye ntisu ne nwan so na wudi na sen wo wiase na obedi de emretia na akode ejim afebo it is satan impo inim se nyami shira so o si na ne fi aboa ase kyene akyena sase so o kan verse 1 ho na o si job na ne ntwie yuma chese asase no so na obie ni ho emi shira no na fi tren won saka de wo nyina hwe onu me wana awrade kan kire satan se hwe de owo nyina ewo wonsam mama ho kwan. I've given you the chance. The job of remove fear obey stronger. Hallelujah. Obey to say gold I dear for jemni yi fi nyina ye den e free ni mo onu ade en fa won san ye den en kanu ne kra no nye wo dia eye mi yankopon me dia ti ne Jesus isi suro nia okum ni pedua no a ode wo kra no ye den e ko tru jem na Satan fear radi enimo ye den ekoe okoe wanya permission ye wan delay 1 minute kra no shase eti debi na merima no ne ema edidi na onom ensa ewo won pacho nya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta ye friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajobu nchan bekan se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wo den krantan no kunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bi efiri ba fa yure che nya mimi wai mentu bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fo nsusu baye omususu omutuche ni yomaso ene omufinishi omunyina ka ba kompe no nsusu bebo amane ba kungusu okase a onwue no foforo nsusu ba beka se omabarima ne omama edidi no nomunsa ewo wonua penifie na hwe and from makese bi frisre so ababe bo e dan no entwea the four corners of the building na a tree egumrantie no ne umanu nyina so mawuwu menko an maka mele amane yede ebebo ife se wo twhwe wa brabo no hu amane horo a ato enti watu bible atwene onkwa sori bio onkuti nyamsem bio wo mompa ye bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni wudi for no a wo munim nyame a wo mokire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pe moa ebinom kwagi owu wo ho onko nyame onko o nyame onko da nyame ni pe bie ni ho a wo ba ne nchen wo be kun wo di gold ba wo simi ko shira so ama no wo kun no age wo di dollars ba wo simi ko shira so ama no wo kun no onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwe ti di ope bie wo tumu ye wo ye na dwen se eno ano no die tu job nyina echi wo ato bible atwene wo nkwasore wo mompae ti die job ye ye chemadio no no we nyina no no onim se nyame na eye. So na bonsam de techre ene job sori sunsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan say deja ene amedi firi mi na yem bae na deja na amedi besan akro urade di ama na urade afa enhira enka urade din praise the lord chimedi onumie no si ye nyina mu no job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofunom enye ye nkwa na ewo wiase a amane atoye yo bia to job na the record e clean nyamine dini ho adanse at the end of the day ne etu no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho animu nyam o job abrabom o shira no mane ohwere ye nyina ne sa ye dai e kai na
ni nanfofoa omo baye a ombetwetwe no besresre no bebu no fo ni ade nyankopɔ ka hye se mo anko no anko pa Jobu cha di ne beye mo feche mu dunum no na Jobu ebo ni nanfo no tri so mpae no Ewurade dane ni dem ni dua demu na Ewurade de ade a Jobu enyaaye no nyina mo ho mie no emma no praise the Lord ene ninuanom emerima nyina ene ninuanom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a Ewurade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ne sika eka ho de nipetiti nipetri pe no Jobu ohwiri yempo nyame san de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia wo kura na wo ni hweti se Lazarus na wo wa obenya ha bi akọ ofa kwam boni so pesika wo benya bidi e nso so be hwiri nyame wo ka wani guso a obekọ be bi nyame nie samre no na wo sika wo pe ya den wo disi se ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so be ye grebu na wo nya asase wo nya soro wa ya pain na wo sense mu eti enedi nyankopon pe so okyere ni se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom o me nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini Jobu na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu o si na Ewurade hyira Jobu awie yesen ne fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abere apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Jobu ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade onua no mu na ye chire ni Jobu di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to atwaso nan na Jobu wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen. Se se Jobu oyi achia wo heaven. Amani etu nu nyina no aka asase so ha. Mi mame mi papa, e di amani na ufom, ni nyina beka ha. Men tu nyame ntwene wai, utu nyame ntwene a benu ho kujemu ho a ubesu afebo, ubetremu, ubienu ho babebo. Pejwe nishwe kabare, ni emom paye mao, nyame ubetumi abuwa wai. Pejwe ni hwe Calvary na kase Awurade mi yima ni furu so meto me Bible twene enso ene mi san ko fa me Bible no maprapra ho bi wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Jobu hye ni gidie mu den no agidifo a mo gye asori ko mo gye mpa ibo mo gye Bible kenkan na mo ni na mba bi basa oba de self for sa wechi na bra wai nyame da suti akonwa no se nye bon sam praise the Lord me bi obi a me mo mpa nyame a otumi ade nyina ye de atiefo nyina ye hye wonsa obi biara oda mane mu ehihye ni seja enam se enti ni gidi apa wo mu no urade e bompa so betu sankrofo no nyina gidi mu wo Yesu die mu boni biara om dia foforo ho ensem o makeka tia no nipa ne wan software urade fo ni nyina kye wo mu ne hu wo mu bo na sanfo om bra wo nche bie wo Yesu die mu ye o ma hwere se ne wo hye Jobu anan mu no urade hye wan anan mu se ne be ya won betumi agina kosi awie na se ba se wo ba na se wo bobo wo madin a omususu ati wo mudin wo nwoma no mu bi urade e di na dey show nsam woni munyam na di wa sori ni somhuro nyina mu ni po mu ko urade o muti a mo muti ase ma sofo won osira on betumi aka asem a betumi agi ne bonyefo nkwa na ma kiri sanfo asori agina wo nan so bio e da wasi wo Yesu di mu na ye bom pa ye amen. Ami shira mo pa se mo aya son amana se mo pese wo fra eye 0244 938 2170244 938

Ewebo mpae. Radio Kronkron, Israel Senenso, Amaya Dom, Amaya Kwain, Semeti Wasem. Radio Mempae Niso Behume Guasem so, Ayem Kwa, Asumdue, Ayenshira, Ama Ubi Biera Uti wo Yesu Christo Demo. Radio Dawasi wo Yesu Demo na Ewebo mpae. Amen. Dofunom, se Eshadisuye biase a otu din se the broad and the narrow way. Kwantetre teni kwan hia hia. E din kan hwe few in the narrow way. Nipa ka krebi na omunam enkwa kwan so. Kwan hia hia no ay ko enkwa mono. E na ye ko ye nim kakra. Ipe si ye hwe followers in the broad way. E nipa omunam kwantetre teni so no. E nuna ipe se e na ye hwe. Ti meka mati nsempano iti enson. Nchemu dumiensa. Ose monshene opuno tia tia no mo. Na opuno esone kwaya etreni die ko oseye mono. Na wan wo sheni mono. Eye pi. Bebi ya kinkei ma ye tia siyese. Humumu niye ma ye niye ma emwe du papa apa. Na ni tia siyenso enyemre emwe di pa. Nye wangwa se Yesu kachire Nikodimo sise. Itra seye wofufro. Wofufro. Ani die me komi mami ye mu bio na wasan wo mi ana na Nicodemus no ntiasie ehunhum asem emu ne ne ntiasie din se ntisa pa dia Yesu Kristo yankopon ba wo firi sra hema mu ba ya wo de ne nkwa beto ho ma da samanyina ono no okasayo no wo kan kire yense ye nhye ne oprontiatia no mu na eprontiatia no ekọ nkwam ekọ da ni gie mu ekọ daa ho to mu na pon a eson ene ekwan a etre no die ekọ seyim ipe guwa wo mo tre mu ensio ensio ensio adi chenia desire enya sem ketua enso wa wo sheni mu no eye pi wa wo sheni mu no eye pi adenti na wose basa uko baby ya kanchro se baby a wukro no amra kese bi wo ho wo de oka duro a wo betom so twon okwa kota amra no uko baby e december de si ho se ija e wo ho uko a e be she uko a so twon ho na akọ na ka na shi se nya honhum nie ma na mo edura anenti ase no e di ahia dom ni se woni be brepa na obeti asia adenti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko enije mu forever na ekwan bi nso ho ekọ wue ni ewie mu ni nipa piece yen die die ko wo mu no ehwa na epe o kan chini kama kwa ho na ekro adi chini adi sense nipa kwa na ekọ omutoje musa omutoje musa mebusem iti do nine chiche modum yeno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekain nchiche modum yeno. Ewo okwen bia etine unipe ni so. Nene wye eno ye uwo kwen. Ewo kwen bi owa etine unipe ni so. Ensu ne wye eno ye uwo kwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Menye madwene soso ne mo adwene ti nipe wo wiase nyina obia sori a kwan bia ofa so a obenye sika kwan bia ofa so obenye ahotɔ kwan bia ofa so a niema bekɔ yi ama no omfa ho sɛ ye kwampa sɛ ye kwambɔne na onam so no oyɛ ɛno na nyame asɛm a yɛte aseɛ sɛ woni so no ye wadwene sɛ saa kwan ne yɛ nso ewie ne de wukɔ da wuya eni ewie mu da wuo mu eti ye na wo se ehwe se kwambe na mefa so a ebetumi aboa me na mefa so e de me be kɔ nkwam de me kɔ ahotom na de bia de kyene ade san nipa dodo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensuo ensuo ensuo omunye bi no mi Philip of Rome manu timi ensa chemudu wo twene de nkron Philippians chapter 3 18 and 19 Philip of Rome manu timi ensa chemudu wo twene de nkron na enipa bebree ewo ho a menya mo wonho asemo nkae na afi nso medinisuo mi ka bio se

do se gu ho oh we di nyamsom we di edin dodo opedie fo you be bowa we betumi abonu bi obi di watima no di ni bi na munyina mu ko heaven yesu se dua so a omo kunu o se jafa che omo munim ni omo ye yesu omo bonu so tro amo opie bi omo tintesu ogu no so wan tintesu ngo bi aso ono na judas ni na soja fo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omosi ehwehwe yesu no matete egu fo ne num wasem esi atomic bomb nke die no ntumenye so me num mie no ntibo jahwe so aman sesie sakra eni na na mochi emfa ho ne nipa beka emfa ho ne nipa beye sesie ye christo fo nko adia enye se yesu praise the lord kwanya hia no no ene efa so ko heaven no wa mre no ene lord to mre no nipa ka kre bi ne nyankwa no wa mre no the whole world at that time minim population bible an chre nipa ngotwepe ne nya heaven koi Sodom ni Gomora kromuo twin city Sodom and Gomora akratema sekandita kradi big city two big cities enipa womunye womutribu didi eye lot ni mamie no ni yirempo otwe na ni hwe na chi wan edai nya ni treni dim nya mia ye bi pen obesa ye bi o nka se nipa dodo ofunu mo uko hela obeti pay no by yourself ya no wana obeti e nti samri ni mre osu dwane na ojo kra nkwa ni nsem hunachi nti enyam semeni tre ne nkuna ni peke kan wo mudi dada mu no echi make sure se what sacrifice boni bia ho yesu di ni mugya na hohro ho afidi entre nyina ho enu nti na ohwie mugya no gui otomu a wo ho boni nyina be hohro bro bi wo ho bugya ma otwene Emmanuel mfimo di boye ni tomu a opia ona sunye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohro ti nuwa mre so e deni nipa kakra bi na koye ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi na koye if you said do nara na kwa hia hia no faso ye de etima o mpe kwa ntetre tena utri unsemu a umpranfu udunum na ubia unsada unko na do omoko dunum obi nko dunum obi nifa woni ko solo mo pi e compete wenye duasa na ugusu na uko na bie kura na usasa so for we be now so here dey o we be for dey we be now sons so here dey e we be now na mo now call heaven we be drew am here e bin mo so dey na mo che nom na mro nom na mro na we nim geji kura be mo abro iti sankro fo no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if say omo fi say restrictions or hododo untumi nyeni a ope una mpona sa one oba bi nam na nware ya kwa na sofo bi sa mi so na ni ere bi nam na we onu ana omo fi fi say mududo hm una oba na ma ni bi sa we are aso nso ya dimi aya kwa sa bi mfa wi ya kwa if say ko heaven praise the lord if say ko heaven ti ye ya hwefo ji wo si ye hwe ochi se wo nam kwan bia de wo be ko hela ne ka kiro ne aboko ko se ne be obi dwane no aju kra nkwa praise the lord abofo no fi sra hima mu ko Sodom ni Gomora na omo ka kire lord ni na busi an se fo se mun dwane na mo ye dai onye mo kra nkwa te no ani adwuma nyame dia hye ye nsa this opese o kani po ku a omo ko heaven no ho o so dani wechiri echiri wiase ni boni bia boni bia otimu unu ho no asakra no aka no apo wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa kuma na odine chi john ti say johnson praise the lord eno ne de ko obi ho kase wajimi wose wajimi ama Yesu praise the lord to wose mum prince ne okwan hia hia no mu e kase gate na se kwan a enipa wuramu na ibia ni nipa wuram wuram wiane ayedai ni atom gate no no iti saa ekwan a ede ko heaven no ekọ nkwam no ekọ bebi yankopon wo no ekọ bebi yesu no se wura saa kwan hia hia no mu pe
mfa bɔne bi enko ho bio na wo nsan wo chi nko hwehwe bɔne akira kwai bio ti bre bia na wo nam tre ne kwai so se owu mu nkwa mu wo ye urade dia praise the lord obi so ho peso ne ne bɔne ɔde ne bɔne wura mu da bi you and your sins must separate se 1-2 one fi bɔne ho a wura mu a enye ye ntisa uno nyankopon entume nante da nyankopon ye kronkron ompese odi nani hu boni bia nti se boni wo ho a nyame betwe ne ho efiro ho fi se ontume mfa nani enhunu boni nti wo so po boni nyina na wo time boni na wo chiri boni na wo sra dom ni tumi a odi betena se a omfa nye boni praise the lord abosu huhu biare wo akoma munye me bia wo do che nyankopon aye bosmo no ututu sa ne mani nyina firi wo mo ti boni ho ani je ne akono die ni nyina wo mpe bia huhu bra no nyina wo firi mo nam nam kwan hia hia no se na wo kosa wo se wa firi pi so ka krebi eno beji wo mo enye se nyame mpese oji wo emu ka krebi ne hu enkwa kwan edi nkan dodo na bebi omukọ ne nkan kokwan ho asem visa edi kwa brukire ho asem nkwan na omuka ayarisa na oje nkwan na omuka ho asem nti kwan edi kwa heaven na omatena wo fie pitipepe omunima de kro omubom paye pama bayifo nso bayikesi oti nipa mo ye bon ne de omuntutu ye no omuti ho sa na omawu na omakodaji iti nyankopon pese e brei ho ase ne sacrifice boni bia ho ne ti ni suo wo ye boni ho ye nya ojo akoma se sakra ya nantisa kwan ne so nipa kakra bi na omukon do nya honhum kom eni sukom edi hwehwe treni abrabo bible so si nhira ne wa treni ho kom ye dai ti won sankrofo no kwan na obemwa me na se nyame ehun ekom new heaven ho kom new then one is so to us and our tiffy free was so them born to need dear satiffy free to we are an on prana once I can walk or contour or could do track or your own side in your opinion and still I would dream says and become any good so be a man no adum there be adum no ba I be you were free body when I'd walk or heaven praise the lord they do dry who we are seen if I do donara a crabby and then who acquire ye tren ne kwan kronkron ye kwan ye dini pa kon kwa ma ho tie kwan no kakra bi na ehu na duduo na nso so ene hye wo ho mia wo ho fa kwan hia hia no so abu otwi wo furo mo nyure wo mo no mo na mu sa ko so mbedu ko mo nim se mo duru ho a amane bi o ma fo miti no mpe o mure be free ni nyina praise the lord tie ne the ball is in your court e de asem na bo wanim obetumi apage wani ahwe soro Calvary bebi a Yesu Kristo wiye no na wa sakra every boni bia ho na wa kan chiro Nyankopon se won hu mbo na boni bia wa ye no onfa nchew se wo kan no kra nyame so ye no kwafo obede be chew no ama wadom tumi ni aho de a kina wo hu boni bia wa onko ho na wo ko Yesu nchen bebi a wo bia no me mompae fi wa kuma mo abo mpae kachiri nyanko ponse na opese uja wa brabo mano. Ya mimu wawo. Oma watomu. Boni ya wukano. Uja inyese wosan kutuwasu. Radi kron kron isha ube brise na enso di wase mama in. Wachire yukwante treten wachire yukwa hiyan hiyan. Na wakachire yense. Nipa kakrebi na enamu kwa hiyan hiyan nusu. Inyese wuna wumpesu ombe faso. Ni mumu. Omu boni nti, ompesu omu jai. Radi mebo mpae se, watu mbe doso ama yetie fo nyinara. Obi biara onamboni kwansu esi, jine muwe dini fi nekru wachini. Huwe fi boni kwansu wa Yesu Kristo demu. Mebo mpae se, muja nwa epi wakavre no. Obi biara wa sakra na jinsa di boni nyinara. Radi fa hukro no huwe Yesu demu. Wa utumi nwa huwe di ngrasa afo nyinemu. Mpae boni chino. Man san ko boni mu biu o manya kono ne pe amatrene ne kronkron ya brabo kukuo mu bedwa mu matumi atrase ama Yesu se basi wuo mu nkwa mu matumi akase masia metie etimo irade mi wusu ame ye ne de irade da wase so etie o Yesu demona ye bomp